Ni yon bagay ka fe mwen tsembe leta. Bagay yon chio ka fe mwen pet fwa. E kom sa. Toi e mwa. Se kom sa.